Abusia na bo anopa no nsia. Nsia ba e be ko no sulum. Kofa denya ni e kase bo. Ya ba be so miura e wa. Atena se. Enka enche ma chip in. Jenge na bibia e kama ba. Ah, ba ko bi e mutimi bo. Ya no sulum. Ya no sulum. Ya mi shira mo pa men koi. Abu a chemen koy metuma gwa. Sene ka se bonu nsia pam osimadu asan na mesore. Oti asida tela ram dia sole. Chenjirenje. Nsire nya abu anisa yenkoni kutie. Na panu nsia kase bonom. Angel 96. Yenko yenko nsire nya abu. Eba ebeto aso e dia ma memfa zan ka video no. Me basisi ya.